Kiti kwa na walani kwenye lalika wa madisi Oldruth Ladies NCIC Pipo na kasa rakini nyambala ipi awali kimbana ima kana ipi na kelo malingiri kino Ero na kanyambala ulo shule kenya dangara yesile sabo na atai Kiyo ala kashani Lord Himlesi yasale UDA Wilson Somoide Nibunga na kengu ko na imurikile wa nomination Pipo na kanyambala ulo na kaili bebe ndira ulo kia wa mali UDA tonka ulele nkangolo itokroko

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, maya nefe.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wanga nolosho.
2: Sepa katuko linye wangana olosho niso lakiti yatu ya nkakenya maya npokyo longe Jumatatu meraba kijumasara monari umerosho songwana nkakenya ibuidhari nte masire nebo pike ili nte nkakenya no longe dura nambane kigraju maimaki na mbana hapo itodoko yati yatu wa elosho le Kenya meti ya ntoki nanyanyuki na jenki guwana tiki jomai guwana rembana hati elosho le Kenya na mbado inaeperta yuk naeperta elosho npo ken ora artam tena kata karibu ukuni elosho le Kenya nguwana ntoki ya tepa resulta poken na kundibu yeti niki nguwati angkara kisi ya jara matharangi niki ya rasi yuk angishuwa ngalichampa ilanga ambiashara niang siya yuankera wengi shono maisha niki ya rasa doga ya yuka nolosho le maana nchere erasa jenjurure ndoka naji survey yola joro shibeke yao inkigwana neke yao lomona jona sabla idhereu oe makakineti ni balie kineti sipa kine tujuruki meta me lomona oji kito ningeji aa kiata statistics ajona sabla idhereu kumbu kiata yola jore mbane ke make na mbana hati na mbana ibala na mbana sepa kile joki wole ltunga na kuhoti te lo shule Kenya ltunga na kuhoti wole isiet lenye tiyatu waltunga na tomon na kegra limu ajo megra olosho le Kenya ati yonko itoi naishi ya kinu njere edasa kienjuro re enkampuni ajo nasabwe dhero nabona ajo the African Youth Survey 2026 ne limu ajo ure rabarnotu kolole jenzi ure rabarnotu sit tiyatu wa tomon nete jo megra olosho le Kenya aeleke uweji sidai tomba ana ya kununa aja tombana ebrede siyai ajo na salwe dheru erikore tombana ebrede siyai ya uchumi a ekonomi elimu ajo ure simba na ijo rikasi leme ala lwana kuoti tenebo waese na nisho nijorina na ambaye na iture isho na akede mazaka ya mba enya mali siri ya niti yatuwa elo shule Kenya itijo lwana kuoti megiro lo shule Kenya aelekea urekie wemkoitoi wewe jineshi ya kinu na inabere jukure lora isiet tiatu atomon that is 80% orwana wikili wanishoreki nejo megre losho le Kenya aeleke uwe jisidei nea erisha za dorobuna ngorepe yako ya ushote nkukwe 2027 nejo warza mbana ya perata uchumi tombana ya perata siya yerikore ne megre aeleke uwe losho le Kenya uwe jisidei kakini limu siyajo ure mbana ijur kasin le mera rungana kwa ote joblessness tenebuwe siya yesina nisha poverty nejunori na na huge threat to security njerori na tomba na ijwe nesiriani ne nyamali sabu kita nemea dhar barodhar kasin waesena nishu neju megire losha eleke uwe jisidai tomba na ibrida siya yere kore tenebomba na ibrida uchumi eloshu ken duwati ino tankara kia na kigranga mana na simu inyi lelo kile kule SMS le Facebook mcho yoke nduwati nonok njere tasake njuru laltunga nako wati ure isiet tiatu wa tomon nejo meki graeleke ya mkoyito isi dekiru lo shule Kenya tuomba na ibrite siya jiri kore tenibu uchumi elimusi ya juri si inemea thar barno thar kasi joblessness tenibu wa esena nisho poverty nejo na enyamalia na tuomba na ibrite siya jisiri ya ni tulushu le Kenya kakwa nendoke na bala erejo miki tiore kiesi day ushi akinu kendu watinu urumosuri na abishena urumosuri yari ulina audo uni na udo na bona abishana rage Airtel
3: kore na mpanga Airtel na 0732992321
2: ngoro ya SMS na 21222 Facebook fan page my NFM 100.7 ngoro ya WhatsApp
3: na 0785929283 niki sumulo kilikuwa hii tia twinki gwana enka Kenya
2: kendu watinu ite joko lo barnot megire lo shule Kenya ati yungko ito inaishi akinu wrong direction ni jore thomba na ipertha uchumi wisi ajeri kore ni mikiti ya wisi day urisi ni mether barotis arkasin joblessness waisena nisho nejo ni ambaye nana kaya unyanya mali mpake ni siriani tiatu ilo shule Kenya kakere jo mikiti urkereti wankweta nisho ya kino kire lo shule Kenya
3: enka Kenya maa INFM
4: tajiri mwenzangu
3: ndiyo ndugu yangu tajiri Dixon Kashu
4: uva nale
3: ipo ling
4: mwaha lor wadine
2: tejuri ya mwaha lor wadine uro kodi ya kiki duwa benki gwana peke pale nchankar
4: yero shara ndanga ramo
2: oo
4: amara sinyoro wadino mwono uwaru roi
2: a paka nyo debasho nolo uwaru kia wadino jala jorongo jini ya
4: omoro gure ga ndinya lo odogila ore la la la na na na nyoko la tin bo
2: gel da na do la ma barngo jina dara
4: tanga dinne ra bai
2: na da na dara ni lo nyamalimu na elo ame na do lo wor do lo le toki
4: na
2: ehe iya
4: to bo le
2: I bo le ngene ka kenya
4: ore ningo bala ni nyerma sa idi age agai egiria da valor ba be
2: ora de lai ba be yengi gwanna
4: dawo
2: ruru
4: yo yo murwara na gen
2: yes
4: yo lo ria ba kimwete
2: nina ja kimwati
4: kimwete
2: e kimwete na rabala
4: ne jagen na na nero
2: ai e
4: wada kenta tante
2: okay
4: yeah
2: aiya karibu
4: arani nyingi gwanna
3: ehe
4: Ndiyo. Yani kira wana marakia nda meri wana kiri jini sabo kolei. Ya kira kumbira barona wana kira imba imba ure meri kore sana ina ure loa leja rona siya tani jia. Wani dungar kabi ni kira isi.
2: Mene mene tata? Tekson kashuka, mbiji mesida ina natuwa kenye.
3: Mesida ina natuwa kenye.
2: Irejo njuro nda sake kele mur barolo lo shule Kenya jo meke grati en kodo sida yana lo shuto ambane pertesia I eri kore tene bo uchumi ejo resia na shine medar barodra kasin wa isena ni shune nya mali sapoko to mbese ri ni lo shu ken duata ino tangara yana
3: en ka Kenya ma yana fem ale en ka Kenya ma yana
4: hello
3: oh
4: nda suwa
3: I bowling
4: dana robi
3: kasida ipi meki ate nya mali
4: Eh,
3: no lo yoko sirian kabisa.
4: Asaba.
3: Eh.
4: Nesina kwa wame kwa kwa.
3: Eh.
4: Ewe nki java enero nibi.
3: Ndiyo.
4: Eh, kata shata na narwe.
3: Eh.
4: Ewe di nengi gwano.
3: Ndiyo.
4: Kwa era gwani.
3: Oye.
4: Kwa mudu hadu, kero limwa.
3: Ya mudu gwana ji kebonga.
4: Jina jia.
3: Kebonga.
4: Wewe. Baradabo asabo raro ya mauri raramu le deya barulia ogro gira yo solna ya la kabri.
3: E ke sepa.
4: Era na rala bra la ya mo emira ro lo gidogi.
3: A garen gidungi pi.
4: Na uri na lo ro lo gidogi amla bra la ine ga ke paira we ni lo ni la jina masa.
3: Yani uri dai pingri ro biru na mna I jage do pingri pigi joge gata mungu. Nena de murugana jike bonga
4: Irara ni
3: Idena murugana jike bonga we ne jimerweshi yolo merweshi
4: Mesehe na marabu
3: Aa merweshi de na ile barbaro lo nemba ndamalio no lo le tokro
4: Era
3: boda wor ke songo wor kabuti
4: Mara wal da mu mai di mare kanga haramo e na rala ngabudi
3: Ndiyo. Ndiyo.
4: Ndiyo.
3: Ndiyo.
4: Mbama jikenga. Na rezi.
2: Mbama. Meside lai ni bae.
3: Meside. Ahi. Nkake nyama hii ane fem.
4: Balawa.
3: Oo.
4: Ndasuba.
3: Ibo oling.
4: Mose siparo ilo temuna olo mayana.
3: Mose siparo.
4: Eee. Eh, pero bene, era radi vile mumo no se murwana. Era gonji aku bwezi rai na dingi ngoni mihinye lo na na yeri na imedi.
3: No ore na ri tofauti. Kas na na no science na research na rumi murwa.
4: Abu ona dia gwa muwa research.
3: O scientist
4: Ara yese ni mai ga gwa la mo. Iye lo na ayo ga jo era go ndo de o wasa ga we milimu wana
2: yelo sare kenga sie yiyo ga ke mairo go yiyo ge
4: mara ina na dige bo ngolonyo ranga na ibu ninyo
2: tigra yi
3: ke bonga
4: ore sa mara ni mara ningi gada ore dure se paranga I due na sia isa yo lo sole kenya na sia I uchumi wana sia I ne mera arbano le sia I amo ore diendo ki bona yawa na gare la maya na serali William Ruto ora para le sia rage ni nye eke baki arekare Uhuru Kenyatta Isiasa ni dira rishori ishoke ministani
3: yes
4: oroba ore ore sai serikali William Ruto na siasa nyake tupulo is minister ni bogen
3: mhm
4: oltonganyo palo yumara governor mhm naye murasena to senator ni ninwa ni ndungwe na sia iwo masho yana
3: mhm
4: oltonganyo rana ngayo kita governor
3: mhm
4: ngoro bunge bunge lekai ni melekino mhm nego yishi siai
3: yes
4: na wewe ntoki bana kira ya miziki nyarma sai oltongani olorika
3: mhm
4: ashoyo wa Kenya
3: mhm
4: na aime mera yusiliji
3: yes
4: ne no ninyi William Ruto ishi siai ne mera yero aba wa Kenya siliji rumire okulorika
3: ndio
4: ameye yelo imba rofona afeta elele migera ya ataki wa Kenya siai ni ore bi anyu wa Kenya
3: mhm
4: ne no ninyi William Ruto ishi siai
3: yes
4: ne ore bele ishi siai ne lo na ne nya sherka na na sherera na sherera ga ne di olorika luti
3: mhm
4: yawo yuna na jo
3: mhm
4: wana na siai yorbanu ne le jira William Ruto banu runde
3: yes
4: amuro ba be ore pepe gelio ba cabinet be boye eno ba siai jinsi na ko ina mandamano
3: mhm
4: ne lo ba William Ruto ne la yuri banu ne jogi shori siai
3: mhm
4: amade analo muru komener banut kale kino di William Ruto short kijana yesiye kiti oltunganda de kiriata lora 20 years ni shore meron minister ni somarer banut
3: mhm
4: era legino banenya rasi siye ni legino shone nyoto ale 23 years siye ya shole 20 something years na ni agolo ediage shore sair banote siye ni shore mu ni shore lo muru komen lo jo ho ni cherke jana ni chelo yelo lo yelo William Ruto
3: mhm
4: ayo nana jo
2: pagasipeta kulo barnot tenejo metii olosho le Kenya iya
4: iya
2: kesipeta kulo barnot tenejo metii olosho le Kenya wiji neishia
4: kesipeta ulinga mo metii olosho le Kenya wiji neishia mo mesho siasa ni yake tupu lo ministeri ni yako neja na nwede marejo kesipeta pi neji yetu
2: ashwalen mbana ajine service delivery nejo tenutu nye metana yungwe melunga nako lifra da shu siasa ni na anjia nake me technocrats ten duwa tenye
0: Messi ragrebo ya kanyosa day watch.
5: Ai boy ga do ina na K20
0: na bo obo intina bisha na kiti olende.
6: Eno sign.
0: Keshwe
7: Mayan FM.
0: Kiti isi olo inange site kita mongwa ntongolo ngina bisha na
6: Mayan FM. E wangan olo show.
2: Esepa katokoli nyawangana na olo show nesola kiti atu wa enka kenya Mayan. Poki olo nge Jumatatu. Rabeke juma sara manare me roshi so mon enter ganye bidare ntia masi bidare murale ngabele ma kuti manuel ole kisimu
3: tene bona no pk ile leo na shosa itakweni
2: er bar notice tiatu atomon
3: yes
2: dejo metio lo shole kenye wujine shia
3: ah
2: tomba ne berke se yeri kore
3: yes
2: o uchumi
3: yani ni kilwan shure kile ke janani er bar not tomon
2: yes
3: ara go jo ke kiti sawa
2: eh
3: ore ko logli siet
2: dejo mikiti
3: dejo mikiti na tobuiti ndato fauti tofauti ya mnija no shia sigi safi
2: yes
3: ne do mo sample lol kana to mundo wiji mbali mbali ne jore 80% ndo ke jana ni rejo megro lu shule Kenya ito berari kabisa
2: yes ore mbana ijo ne rekore uchumi aito rock elimu si ajo ore si ina me dar barno dar kasin joblessness why sina ni show ne jo nae nyamali na sabu goleng na ara ton be seriani ne do la ajo Kenya malte lu shule Kenya ne bereje barot mekiti enkoito ina ishia ano lo shule Kenya isiet tiatu atomon ken duare no tangara jena
3: enka Kenya ma yan fm
4: eto de gwe lang
3: we
4: ugo poteng
3: i bowling
4: e jamma ja
2: we
4: wa ranga rene
2: i bowling de kake ja
4: yure torro da ne tu aki ma ja ka yo aro no
2: kaji ko ta ra
4: ei
2: tu ko simbo ni da
4: giran do simbo ni gi
2: gena
4: kore mo pol nga mele ye pol nga ma je
2: ke shwe
4: ai mo je ke shwe mm yo ke tla
2: jo na wa
4: ke yan chan zango pa ye he ya ge ye dal
2: yo e
4: wa ga de ye ka mo ru ni gi na mm anga sa jo ru ru na ai na e ku mo da ke nyote ele ga mi ru ni ka to ti ji ta ma gi ye ba ru na kwale dungu kwezi ni na haya na siya iti
2: mhm
4: nishata siya iti na kwezi palyo
2: mhm
4: ana zama nuna kenyo kata lunye le ruto kasi kuma na adil zonga na
2: mhm
4: na magiri zile zara nuna ajomi kitu tu barlo
2: mhm
4: kwale vengu muna na anye sayo kuna sekele anazi nye zilo na sayi kuna vya mbuni nye na sekele na ajo mbeji
2: mhm
8: hilo serikalini ya zake ye Amma ande mwe ngolo la digital ni ga show security na ndo ni bolo shule Kenya. Ai ando ni ngolo ni ngolo na ngitai don bom.
2: Shule.
8: Ate ndo ngolo na ate di Kenya Indonesia. Biro barutu na ndi daga na mukta ba kare kada pogudu. Amu ndo bom ndo na Indonesia Kenya. Uri za ko lo vaiya ti ndo na ko lo ti tua. Ni ni na resa ti na resa.
2: Shule.
8: Shule.
2: Ai.
3: Enga kenya mai ya NFM.
9: Nga.
2: Oh.
9: Namba sawa.
3: Ipo oling.
9: Oling mwenda rele.
3: Yole mwenda.
9: Ne. Ay, ne wale rane mta rale.
2: Iya.
9: Ndi amani.
2: Woi.
9: Yine mide dike sangashi ulo ya laga ya mungo na ma ekikari wa jo. Mwere rana rana kulo mwere rana rojo sida yene mwere lodo nganyo bolo rime nyare sina sikari kaya wara dage vya kwa ya rambala sita nkage mwere rani mwere mwere mwere mwere laini mwere mwere mwere mwere mwere mwere
3: yes
9: kwa kaya niko nipe lio ya jo ekira kenya ayo ebo ngeta kenya rbaslo
3: Jo.
9: Nao million ramu erire namu lo rwanyu timenya serikali lo rwanyu bolinje yedoli kolomo bo oheri esia.
3: Mhm.
9: Daga jira nore na serikali kyari rankero igbonga erire rbatu boli. Mhm. Nore rbatu ya serikali namu. Hodone na lasma na iri hari bo gen kagi emi hari na genya nanye mahe mi hari nanye 70%.
2: Mhm.
9: Halo.
2: Ikini ngoto ye.
9: Ya wajiro na no yini ni serikali irbaslo ramo eronye role.
2: Wana sina je ne uchumi weri kwa amerejo mikiti ene ishia anolo shule Kenya.
9: Wala ina hangai ngogra magno ina namo. Oh, kila mama ne lobrigel.
2: Eh.
9: Ero egori la ke yo kala na ndi na kume na ore na ngogra magdi ja to mare kara ra na manje ra yo kala na yu.
2: Shule.
9: Eh.
2: Yule mwenda dua tora maasai
3: kabisa
2: ili mwenda baro nejo wale baro tisieti ya tuwa
3: yes yes
2: nejo mikiti yungu hito nashia na uloshwe
3: na ulo ito tage jana baro nuta ito jana uloshwe le Kenya miki ngira ito brari
2: miki ngira ito brari
3: enka Kenya maa iya nefem
10: halo kama kani ulele mwari
2: woi
10: ugu ule
2: ibu ule nga nga Kenya
10: wale dua longani wa dogo zame
3: Oldongani la ke mesh wa ke murugwa ni asa ke research ba ke limo murugwa ni twa longi ningi ningi na ke ti
10: Amara de ni asa re ni asa de zat ni ta udu ngo mongo
3: me no mongo
10: indo indo ri nyani ta so lo yori oldongani la ga tara bara ke tama
3: ah arma sai do ma inele ji ma inele jer ma sai
10: ni go la he gole gole ai ji lo yori oldongani ngo jinne
2: te kra ai do
10: Amara ne ri ya banin de gan tira
2: Aduh, lagi tu loh,
10: loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, lo
2: Enkakenya
3: Mayan FM.
11: Oui.
12: Affordable housing.
2: Hello. Where network ni mbaya? Mtu yuko ken do rena.
12: Hai ne ngobya go le go suba. Awara rabalo mdo be hansa go mi ne bolen no sambi.
13: Inna hasol.
14: Ora magi. Ah, garabi ya shara ye gulle. Ko sinya.
12: Maya.
15: Runje yo lo urma sai la ngajo ore ndo ki naji orbishi ne ndo ya mana.
14: Ni go ra ru me ngulla ni ki nyangu ro pe ndo ngi shwa.
13: Ngi de no roketi we sabuga.
16: Na de sana lu kiti. Ore de de ni suma na ki bu nu ndo arumo naji elogonya.
13: Kanyu ina ni grei to bolo.
3: Rola ranyen. Nara producer no singulo.
13: Matiye yozori olashelengireng simel olisendero so ngwan enka genya o melajo saisiet endama
17: ewangan olo show
2: itum K24 tenebo kameme TV tengotonaji enepang TV ishibagino katokul ngibindi nemwe nati ato K24 tenebo kameme TV na tengotonaji enepang nganchere ore people TV no adikoda inara ke digital TV nito mwaki asho mo menu asho settings nigelo installation e channels araki channel search nigelo auto scan asho auto tuning nia nyumera saska ni ngomide ba oraka pide bas ni save na duo channels nati ni wejitum K24 tenebo kameme ni mendo kia longa nyamal ya K24 tenebo kameme TV tiatua Pang TV
17: Osinkolio Lesa Tiatua Mayen FM.

0: Benjamin Kosencha tilo sungolo juu ya sotero kwa yoldoinyo itabeki yona saa yen kakenya tiatua kakenya mayen po kilo ni Jumatatu mirabeki Jumasara mwanare merosho sungwa ni kakenya buidhare niti ambasyo yodhiru mbrale nga pelema kuji Emmanuel ule kisemi
1: tenebo nano pike ile liyo na shosa itakweni
0: yes are na ngorda gani wara isi etike grei kilingwa ni shwarijeta kakenya no longe dura renjuro rena rasake nesi ento kina jola shumba utafiti yeah ase njuro reneji kainyona greta nyamal elu shule kenya nelimur barno raju in fact ore lwana kwekili wani shure hii nore barno tomonti yatu isiet neju ore lo shule kenya neju heading in the wrong direction meti mkwitoi ore kia ushiakino neti tangara kamba na ibrata uchumi omba na ibrata siya yiri kore elu shu kendu wata ino tangara jena kia disipa kwa lop barno aina ime seba njere meti elu shule kenya ewe jinishia
1: nka kenya maye nfm
2: wo habari yanga kenya
1: kaisida yoling
2: bana india masi
0: woi
2: mambo vipi
0: poa sana
2: dada weni yake na ndunga na kai complain na murua na jogi bonga
1: kera ndunga na mulalamiko mpaka rundu kidi neme yolo
2: yes mag kagara ni nyana ne ngasia
1: padala duanga na jolunga ni mayulu
2: ama ni nyeri ilulega na ini limuye
1: eh
2: ore ni wii adala se ni wii ni jo teni lante ni rangazu
1: ehe
2: ila ngagi mruwa na joki bunga na dini wei
1: exactly exactly kwa
2: wala rai ya nito limuwa na ibala
1: ehe
2: kaina ina na joki larunga na kwa yu mruwa ki bunga
1: yes
2: ore ni wii adala se ndo dole mruwa na joki bunga na dini
1: thank you very much
2: danga sana nyina shangara iwanga
1: ehe
2: imagine dasa na neki kwa na mwana nda sirigwe leka wa maruro
1: karibu
2: Arisi par barul.
1: Mhm.
2: Ora nana rejer barul arisi par.
1: Ndio.
2: Aba ni nyendo ya dogoya.
1: Mhm.
2: Eri por na jo anga se tini ro lunga na goro dingo.
1: Yes.
2: Ne nyamal ka dinget.
1: Mhm.
2: Baga ni nyara na ro lo ri lo ra ise jire se tike ti ni nye ti.
1: E nyamal se ni nye.
2: Ba mai na na nga se ro do lo ajo ke nyamal ni nye ri kore.
1: Kese ba.
2: Oro lo parlo ro dir para para ni kila wakati.
1: Ndio.
2: Egrei ngurusi eiti
1: ndio
2: ne nyamali na
1: ni nyebi
2: haina nuna jore na na utafiti na dhasagi
1: ehe
2: na agasipa 100%
1: asholing ole ndasilu
2: ke nyamali yo sirga likabisa
1: asholing
2: asholing
0: hai John ole ndasilu ke nduwa tenu enjuro na dhasagi nejuro barono mbikiti yungu tena shia anolo shule kenya
1: enka kenya maa yene fam
3: lalawa
1: oo
3: Tanda soba.
1: E bowling.
3: Eja Nairobi.
1: I see DP. Kabisa migiate nyamali.
3: Sudai sini nyama alang.
1: Ndio.
3: Amunano baba sein da mokoron.
1: Karibu olen baba sein.
3: Naro ningon noriyu.
1: Ehe.
3: Naa. Elisi onle wore doi jaro barnur. Nero alaroi.
1: Yes.
3: Nero alaro iya kake kira ka ngiriyana sirgo na mu ele nyamala barake.
1: Ehe.
3: Yago.
1: Mhm.
3: Ama aro idu ora na kata kwa naka ini ngoto nga nyeji. Erra asa ngole mokoso. Nini nyeji la paki nye kile kayo rika.
1: Imagine.
3: Ama ngole ana la ngole la ngole kafana ni. La kira uni za adu ara kafana yu masa milioni ni. Asheji ara mokoso. Ilo yes. Kinyabe ne kayo rika lehe mara.
1: Ndiyo.
3: Tene nyamalo hii.
1: Mhm.
3: Na agaji rodo na ina niro barno ram agaje kera agaje kera agaje dua giri amu enyamali nyango.
1: Mhm.
3: Kaja ako naro ipo ke naro agaje biyo lairo na arendo ne enyamali nyango.
1: Mhm.
3: Bara agaje niko siya kila kai minisiri ya na ore rana kada na na wale na taribe juki kore siya kindi siya deba ya arendo.
1: Mhm.
3: Ida ba kira arendo ro ya abar na ida nego ne nejung kore siya kina abar na ida nejung kore siya kini si serkali.
1: Yes.
3: Ego enyamali nyango.
1: Mhm.
3: Ajiro na ina no maduo araba basi inda mora gele na mali na gena
1: ashe
3: aye
1: thank you
0: ndua toro maase jogre kili kwa roti ngoto ya facebook ya mkede wa ingi gwana dana genya
1: tenko idu ina jo ene facebook maoni yaduka na kiki gwana
0: yes
1: nejo good morning kutoka na enyeny ure na survey na keseba ure jen zi kumoka shurike jana nikumoka na ke ure direction na shuenchoro na gire loshole kenya eleke ya tankara ke meata isi iti loshole kenya garama ya maisha na ilepa umasikini na gira aponari tenebo si meata inapasini orakasi nejure kuna na antukitu nkona naishi ya vea ya serikali itinkiro shiyo ling nejo keishia peing'oruni nikoni peirorieki ashu peishughulikia sininye mahitaji ore kijanani keji Shadrack Serian Barta. Eunice Saito nejo kutoka Lodwaria kesepa pi inakigwana. Jacob Van Muntosh nejo Mather Barnot ananyor pe ya kwake nabo nekigilwiri kore na nini ngelelero nejo lenya malitin Mather Barnot lolo shole Kenya. Kabisa.
0: Wow, ashulin kendo reno ndugu yangu tangaza jana jurore na rasake
1: ore benini maswali nijo na nana tenejiri kijana nike likuwa nishoriki nera kijana ni tomo na shusiana ure kijana wana ndugu ya dukwa ya nangasa ingwarna ndugu natalu ni nchari kijana ni pejo kasi desir kali ya shuka tarono ashubeji ya kengira ayito bradiyo nulusha shujo kia gire mkopa inyalari kia ata ndugu natalu ure ndugu ya dukwa ya natalu kijana ni antaisiri enye amu kero shila rini njima zale nebari kijana ni wakaji ibu ndugu na jidepression ure antaisiri kia dola lunga ni uye mako paye dituki matu paye dagata ituki matu borakasi matu mnyo ndugu ni jodena ni akure ndugu ya dukwa na ita shatalu na si 18 dedembe dola si 18 neji nyalari ya losho le Kenya tene dolta siri kijana ni ajo metumugi arasi ntuki kwa wakana yu metumugi nyori kijana ni nyangu isimu amu metumugi mpesa hii mebaiki nyangu engela mebaiki tikit na luti kutoke nempa kiwine jala yungoro ngutuki barua ni onkai nejo kegul unende ne homo atu kibarua menyangu ninye ngurumana bu mpesa hii amu kegul garama na natuki tinge ingo sari kijana ni natalu ule siyanka ituki natalu ule kijana ni na nafasi nye tiatu ilikuri wala kepepe dolta na haketa gugungu si indari kijana ni na kasepa ule na natuki timpoken na atalu ule kijana ni sahi na peno nilio pokia kento kineko kilio ni anda isera amure na hakeru ni nchunero nilionyo anda isere eto na kidine bele kenya mba kai kasepa inarisa chori kijana ni ajo megera mbolo shule kenya ito brari kaidi naisho mfano ni kumu kakore tenkara kiyankara megera kiyi mba ito brari
4: kijashe ola nini nguni langle mayen FM amo intagolo lo sholan na ina pijegeta ewangan tolo shule maa mato bulu tenebo pijege bula yore yok tenyaro lomoni liyu nebega mayan iti wargile weli no emu are na bo urmosuri urmosuri are mayen FM ewangan olo sholan
0: Egeji Eden Tea, the finest garden tea. Irobu yon kampuni ya karira na estate selimuru. Na majani sida yuleng na kero alchashami, kera eropili kere mwa. Na nyana esulta na karati ya tuwa elosho le Kenya. In fact, nelete taini pa kato majani na urepiwok na ikishwe na uri. Urepiwok, nani kakajikin turupili katukulu sese ni metamdo kiara ainyamali pe. Itilu wanalo ribadu mwenye pelawu majani subuhi na kethiru ya logonya. Na majani Eden Tea. Ito manalota nkawisi, ito mkulio po kindoldo kayoba na likatane ki naji Eden Tea. Taba ikildo halikatane ngoro majani Eden Tea. Lege pekene share po kudishira Eden Tea, the finest garden tea. Aliki ajuhi ndi manoto skiza tu nike pekene share inspirational, motivational jokes araka Bible verse, asho Bible verses. Tinirao oratuto yoneno, nira waki 23175. Na free of charge. Na inga ma confirmation message imuwa Safaricom. Nila tumena doskiza tune nikibikini share. Inspirational, motivational jokes araka Bible verse, asho Bible verses.
5: Doropo Lomon, Temayan FM.

0: president. Neto ne yu rais William Ruto term yare. Na ko nyona sa.
1: Ndio.
0: Niki ka korete una poken. Eranga saki ya oru. Professor Kithure Kindiki. ACI na ratio length ko biseni. Coordination.
1: Yes.
0: Ajana sabedere ngole si na in counties between national government.
1: Yes.
0: And county governments. Na yango bis Musalia Mudavadi.
1: Yes.
0: Niki ka nyito dalona.
1: Kanyega ja. Inna kwanza.
0: Eh. Kage nesbu kusinyo lenejo. Ah, wale gini ginko. Professor Kithure Kindiki ata. Nejo, mere ningo wape shata nkaji. Nindip. Nibipu wakitwa kia atua. Yora kede indip. Nimpangala amanya ntimu.
1: Medemayo.
0: Medemayo. Eki harati atua serikali. Omato ni munozu. Ameata pa nari yankaji. Yeto nala pale oji experts ni ODM. Perumi broad based. Na lo para nyoro ko lekai nejo kake njagi yema tarata yu kiti aji
1: kiti atu
0: hey amukita shatana
1: am kake mekule kambang nejito dundu ninyo penyajo kiti musuko suko
0: yes.
1: Atua
0: of course
1: anadua aji kake nerejo maibang rasi
0: nerejo maibang
1: yama turumurudua yike kaja
0: yes
1: yamerumurudua yike kiti atua
0: kabisa dele ah, ale duale o Alice wa homi nejo Alice
1: yes
0: era a senior minister
1: yes
0: a cabinet secretary
1: yes
0: ne do munyo de ajo lo shobanjir mojinia ne kijo gite jo pole ni jo maji
1: yes
0: ne jo apana ore na eh do lento roni no kabisa
1: ne jo nitutoi ngasi yo gashipa kwanza yo gara lugana le
0: Lemont
1: Kenya
0: yes
1: ne gore jangara kina na mbaga bika nyaja mbaga bero ne ji kiboro de alizo home ndumo na rejiburu la sara lolo mumbeldo na songorere na amen ne jini bologe na rumo ene na rumo gite ju hitilu kana ko te jo meyiwe ndumo ne jonyo meyiwe ndumo na ijina amu te jukuri na rumo na ke bulundo ke jinkumo na ati atua amu world minister ni ojo kile Mount Kenya CS star ne daba yo shi ga ruji ajuki oni lulu sha fola sar kali ni yo lunda yu
0: ni bo bora kona ke ni yo di sar kali me jangori
1: eh ime jangori me bura yu ganda la
0: ni bora bi ngon yi dogo ni lolo lolo
1: ta ngar ngar ba ya sad bora ko loti ngo miti ni shi bo gana ke ye o bona ati committee na ati yo broad based le ODM o le UDA
0: yes
1: te ni ngi ngon ko jingra ati anda ka shoro ni gari to na bisin ini
0: kora ba London
1: yes eh ini ne jore sahina na kero dulu na jo ikoshi
0: ikoshida
1: kiri dulu na gara rumoro na gara oro tiatua ena serikali mpaka sai wale na pasi di biju president nere yugin dulu na nero nililio nero negro rais William Ruto ailitilit ay ngurugin choro na pik amwera option pay back yo kindiki lenye
0: yes
1: ashobe ngoro lekai rongani
0: pama na mwini nasa Mount Kenya
1: yes
0: wale nilola
1: ndio
0: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ambiyo la joro shiatu ora shishi dosi ya sani kejo shikara dega ne mugura ne mena na ave ore de kicho ora da dura na chiana
1: na anga lifu ni mir na walo ji ngai siana ni yo kalapa kar hella ronga lifu ndam na di ai
0: ne jo nan do yolo njo ke ga ma do li kala yole yo ka ke kan yo shin na le golo to na sometimes
1: yes
0: mfano zake abore ni ora sa mali kin choldo ngani Nijua ore dhabe ama shankar Lakini utadola joki Naidu ayewe nchankar Na nchankar ni make sense Kage dia nchankar nore pijajin Unto kiurumia kia unijua kanyo odagre shankar nare
1: Yes
0: Abo mara dola nijua ni oke ni anakura na are
1: Yes
0: Ore anakura Stronghold afalani newe
1: Yes na agiru unakura
0: Jo 40% ni anakura Ore nene tiunji Ore nene tiunji
1: Yes
0: Tene mwenyak Nuzume anazogi
1: Tene mwenyak
0: Tene mwenyak
1: Yes
0: Ne nilu tuji Nejoy, biarlah ia sabun ikut rosu.
1: Wah sabun ikir, kare sabun lor. Warna nara nabil lah larungan.
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
4: Ore wrong karna gaji ne mameti tu na ingwa uloshole rose na aganyo roshole ngaini ningo my NFM.
5: Ni gidi tukai na diana muriro sei na ningiro my NFM na ra amaya na ra asaru no rang toloshola.
6: Ere maya.
7: Agaji sono pa ulkuiket. Manu bolosile na raun na ningiro my NFM. Era iriro roe masai.
8: Agaji sa sembeo na manya no yobengu sa musenge na ningiro my NFM. Nasa anda daganya subi anda show
9: Maya Yen FM
10: Edward narolo lencho show na ningiro Maya Yen FM
11: ta jisusan amanyo logo me na ramaya nereroro reyo atarero yo maya no leng nikinoriro ndogri sidai na na emweno iro ya maya
10: angara jokir masai pokin talolunga ramani ningo maya ne fem ana angara gina tereroro nitabaya kiliko pokin longa ulele terkiatwa yo
11: amani ningo maya ne sem ulosho lampo
12: Maya FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
0: KGK24 tenebo kame metia tuwa Pang TV njere ure pia tatata simu no na itumuja kwa lwani menye simu tiniyata na ji ajuna sabi thiru ATV no digital TV arake decoder shumo menu asho settings nijo installation asho sana channel search tepeka auto scan asho auto tuning urake pia sana niya nyume ngoro channel spoken pake save urake pia save nakata kina kia kuna jiro lwani la itum ajuna sabi thiru K24 tenebo kame metia tuwa Pang TV tenkara keskana ni runa do channel sinono pogira
13: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: kabisa kabisa kabisa hela mati los ngolo ojo ndia masia
1: yi
0: na yo los ngolo sankapi so ngwana ya madele ndega ni ora ata mala ni ngira na kuduko ya kira di ajo ngwan sa ngwan ta kona sa ina ena yes
2: haya na lo
3: no
2: yes so bo leng
1: Tara ngamo Taribu
2: Thank you.
0: Ajo le. Maya na lo?
3: Olase.
0: Yes.

0: Mambo.
1: Poa sana.
0: Ingini sasa.
2: Poa sana.
0: Mwoma msogwan.
2: Hii.
0: Adi kenga mwole mshibu wakin.
2: Hii.
0: Seno lakwete.
2: Aha.
0: Sine gumbo walai.
2: Hii.
0: Oma malai na yuwa isi njanda.
2: Ah, surely.
0: Nice time.
1: Thank you. Maja nalo?
0: Waket.
1: Yes.
0: Subo walai.
1: So babi.
0: Ayo mirifi.
2: Iyo.
0: Subo walai.
2: Iba.
0: Mo ade ra ilang kainya ngamu kala sengi mo mirifi.
2: Ay, iya kara.
0: Oh, lama ka dong beri dong ngulang.
2: Iyo.
0: Amu mama dong te muru elo nera.
2: Aha.
0: Dong ana pokel dong ngamu le nika.
2: Iyo.
0: Jadi kita caman.
2: Aha.
0: Sama ilenya.
2: Iyo.
0: Kodong ana dong kang po, kodong ana kang ngamai kolu.
2: Iyo.
0: Jadi kita debi lama lon.
2: Mhm.
0: Kole lugu jani po kena ngadi baba kena.
2: Iyo.
0: Ade wo bumi ya mari na ntai
1: ah sure
0: ni mama junior arme hi
2: eo
0: wala
2: iba
0: alla hi
1: mama junior
0: eo
1: kagwenya
0: igo
1: karibu
0: onga songa
2: eh
0: ana ngangola nyaka bogin
2: eh
0: irigira dasa gine lanya chama na bolla
2: ehe
0: oro megwara
2: eh
0: oro william
2: ehe
0: oro galai
2: mm
0: Mama John.
2: Mhm.
0: Ogaro ruzo na stali abagu.
2: Ee.
0: Anga wale bingeri giro ndasara jigensi.
2: Mhm.
0: Kadai wa bimidia mariyo ndai.
2: Ee.
0: Anga wale wa yeri giro mbandi mama Joshua.
2: Na shule.
0: Aiya.
1: Aiya. Na shule. Thank you kabisa giro nakaburu kwa laini mwani.
2: Yes.
1: Na ada kuna saito hii ena dama igradi ajo umwan.
2: Sa
1: umwan. Yes.
3: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
5: Eremaya, wale dolo aldungani pelepe lengishu yenye, neti ya nkatini ne mele muno, nkatini ingiri yata. Eremaya, aldungani leitwe itimu siligi, aldungani otudumu ingishu yenye tolchala lo nguruona, nibele kenye taasidai, tanga siligi. Pukio longi alamisi, sare enteiba, umetaba ikisawuni enke warie, tiatu ankawilele mayan, ibuidare Sylvia Naini, kiaki nkatini, ilo uibele kenye ingishu yenye, tanga siligi, tiatu ankawilele. Lele
6: Mayan FM
7: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: kabisa ashankai ashankai ke jina na sembala lo songole do yi oleng ojo ashe enkai lo yoga tabagi yoga na sayo tisa sira na imala kadi romo nomo kigira di benanga di shara dola ni ngona ni kijodo yi na jini kiri ni kubana mo na ara ne wedi ngirishen do yar na kara jagi ni ngoji kigira abu ayedip kaya agana yi gulo na yad ebe ngara ne oli
1: Bildan
0: ni jonga sindio yes amado yi oleng daramu atikiru na yajoki ama mbrasa na bayi say health na department sa izi ni wara ni rusia yaro le ngare yule bunga poko tokiru ni nyajoki je ngai za bayi mali to do ajo le ka wore tongolo na po ne le ka na se shikili api alanga na bana sume o shikali na ngalo belaga ni nakati kati
1: yes sir ilo hi karia na kera passion
0: yes
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na amu kanyor yolo nyeri ya aji do shinanu do matejo kidogo na manyor enda neme nanu riyera kanyor hake na nanu riyera na yolo nade sugul sana sana do ridie kaya do nebo yoteli ya nyenda kaya yolo hinanu na enda anda anga jaya itrust oli nao ina nao yolo do ama ingu ara do nye tenego atoso janda karia maingua si ana si ayi yarare kewe ga yeri sho ano chef
0: tutulung la jana raore baadaye ndio mayo tongolo na bonu ni lo skuli kidogo ala yangu ri tips si yarare kidogo ya bona si en ira karia paso ndina ngari si yarare mera dunye tenijo yu kai lwana kai yarare ndaya nda na bonu ni banyak la dorunga na tinera nasi at least expert asu technical
1: kesa
0: tinna kai sho to
1: Yala ve nduara ya ba na diba na na rana rasa health records
0: yes.
1: Kajira ba kabona kalinariat na ninya nenge soma olchefi haja ba lasma ba rasa non certificate na amera ara kas siyirin bogen amera yele nda masa ge duwa na passion kas age na sinye na karia na go gara be na duwa kaina pona sinye pa sinna kalinariat
0: Asholeng kigera na aide da manyana shugono na mama kidogo kigona ka joki ama ron kulungi tarani kipoito dol tararane mayen kedras en gambuni na ba mudiba na ra ata rasira kajado county dol tatelor no bonu en gambuni na tiaji en gambuni na ba en gambuni na sese na ba
2: Asholeng eshangaya na she
0: yes
2: na gasho kajado west tambua mentambua na yultesi yeye arudu mradi naibungi anga ina kajado poki na marasi ya radio le
0: yes
2: to ntu mwoji nsabu kini na randu mwoji na ne governor rasa na ishanga yomu rasa kiye no ne kajado county
0: yes
2: ai promoter
0: yes
2: na ishanga ya nashe amu kadolda jo ure nduwa raina kiloito le ore tana ra kini nyete lari booking na ra mbaga next year
0: yes
2: Nikindo ya kwenye itara kitina ora kwenye December ni kwenye itana hati kara
0: ndi bara book mpaka December
2: kara book tage yetu omome ngai amakaje omome ngai lava late pokin ashanga yo mom mpaka ye meeting no 20 something book akingolo ngipokin umwezi wa 9 akiye mpaka katikati mpaka NCSC ya Narok na vese na gira Narok ya mwanake tangala ya nabana la sare mbusele
0: yes
2: na shanga ya nashe
0: nabana sare mbusele nero ishe na yao connection mpaka Narok hibido ya sampuru chuu nyomo Narok
2: ngai amu ulipo kito kino mwame ngai
0: amen
2: na yola ajoka itabia ngai niwenye na yuko rirola linu uponu kadona nwa ajoka ishe ngai mailebo ule narake nyure seirine Kenya kati yake ninye at least
0: yes
2: kufanya hizo kazi na kare ngiruko ta joka baya amoro shinano kare ngiruko ta amoro ni ndo nemelio na aje na ngai madasa amukara na ngai nemedi na kare ngai na ina na kaja na ibunya ngai na nego areja shika yula joka lole kule ne mayan ketras Kampuni oleng nata yoliro clans lainei na shanga ya na sheni nje ama ibunga ngai no oleng ne ro na kilo oleng na mbuni
0: amen na ka sano ya bagai shokola ko le behere go dokoya ibunga ngai ayo ya go dokoya
3: Messi ga gare boye ga kanyo sa dey watch
4: ay boye ga do ina na na K24 plus
3: kanyo ina
4: ay ndi ringa yu maro ligi kai sho hook up legit kenga sa go gera movies
5: your choice
4: series
5: They're rewriting the world order.
4: Sports.
6: Okay.
4: Meme na nage kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
3: And naseba doi na kenye lagi.
4: Ay, miure amu meginda laguni ay rogi at hakumi.
3: Mongo, you need your pesha ge?
4: Ay, meme na doi na ligi. Melag ninye hata. Yanga mgayu, download a K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
8: Ure mane na nyoke kira maje shoye Enti ya masi Emmanuel Elegiseme
9: Nchanka yana she Ndama yana yo keto ripo ito tionation
8: Tinebo PK Lelion AKA Saitakwenye
10: Kaya kishu muruga na rangarn tatanish Muruga na ebala Muruga na rasaka research Olopenye
8: Ke maki nikingua nare Sia solo shole Kenya Tenebo wani atu wangisho
10: Kure mtuki na gerar maasa ya lao Neri kure All tongan nak ona virolo sho lenye saki.
8: Tia tu yang kagenya MINFM.
10: Jaga biar aku. O senetai lagora vaka silino. Ibi soja soja kor gafane. Ningu ya nashomara na ya nashomara eti ndo kitu.
9: Okio longe juma tatu. Pera beki juma saru manare mirosho so mwana M kadehine.
8: Kagenya MINFM.
0: Kabisa nijeri mbasa asira na yamada kani wala tomunisha damusia ajoro na regira kudu wala ni mwini kikura na jito hii ene boxe musoko fasta ni akira jalo lukare kuna sai shwa mwana kiyo lukare mkura ni akura mbiri mbuka na siara ole sulani roja star 602 hash ni ako si ole sulani mwana kikura na jito hii ene boxe musoko fasta nuna kana regira chini chakli ikira na ayo ni kuji tangala kiba ite yukwara yu erisharo leng yukwara yu erisharo na leng Jacqueline Ia mengrajur dolar no bunu. Ini dolar tadi taranya majen keteras. Era doi yang kampun ni sabuk sabuk. Majen lajak kalau keluar ia rasa rontok bunu. Kamu dia mengajar 2019 apa yang besar ni? Anasia. Melaku 2019. Apa yang longa ke ia rasa engkau rapu ken betinya ni jaga itu dia lo tangguh nak kata. Jika kebang jaga bangkeran itu. Sindiu. Jika orang nak kaya baka ini sah ini ti. Dah cerun kejek ini nuk. Kalau keluar ia rasa rontok bunu. Nak rajur dia main dia main na. Ashol kana ushila kaja kasta isiri kasta dari kas enkaran naji juu sio nomo wakilikuai tara na ram pengine duara na manja tu nje na lakini baadhi yuko na duara kipogi na kai pogi
2: asherole asherole kwa kaya iroya na she ore tina siyai
0: yes
2: au mna inromo na kila kumuki asisho kibuira juu mruwa
0: yes
2: kibuira ulure nemere nemere mai rangai ora ba class ni sumare kira karibu 27 na kaji kikuti arake baya sho na bona nanwe kana iwasi sho na ndo na na sabaka na na kampuni
0: kore ngulle
2: eti tadi kibena ro marita ngumoi
0: yani sho bosu 27
2: eh ore jeri je muruai kikumo ga bantu mona na jo linga je ga baya 10 ne muruwa ni tuwa ba kaji ate e tuwa panjiro ya shella na ga yola jo mere ne medima ita nka
0: na certificate
2: kera certificate spoken
0: ne bunu aroni
2: ne tikikumo ko
0: kirara ne bunu amonesia
2: ke oroshi nego kerantomonok kinyamal dole oroshi kerantomonok amu kelele miyeuni la nauru miyeuni juu dola ne sisa kelele kidwe mebauni ne kage ke ni kidwe alirome ke joro irongurugie ngeroki kage oroshi ntoki nandola nene urendomono Melele kada sisi kujituma kwenye kwenye sento mono inaipangeli rakbo. Oroshi marushiko yiki dogo. Ore tangampuni ya yaronma rande ndi ashwe nte nte na rakulwa lesi ya na rakbo orodhi jana leni yani yomaisha. ore peaku kwenda field work malo shina noje amkare mbose na manyan get trust ni gedu rural leisure mshahara na trans lutongarin ala ron ti we sidai jiroibo ore ade tene encha ne shegi rural english ai kaira du ko onte poke bae
0: bwira da ne ra
2: ne ko ira poke ne nyayo gi jabe tene grabo na gesha ne meye nye kila ne yulu se nye na gedu na malo na ajo ni kai ye dadi lo ya la jinga kara nan na bol rural ini na kaju na baro momo na na kera ini rural english ai kita asisho role eginyushi yoko sena po hindi nebo tunajituma ote tenegwa de uniform shobini njoo po hindi miyolo wajo na nudo na gerita shi niokule po hindi na wanda doko on njituma de nguwe po hindi tayela jento kino na mayana na ninye nguwe nga ina kimbo nga ya mkado le lulu wala na bo pea dumu nga ika romo ya doge ya ye niokwa umo ndomo nok enyi roma rasisho ne mele ne mede mayo wale na ragini zolu ruri kiara luru jo la garoka jango ba kiara luru lo lapa kiara luru lo kiara ndo yebu a ndo ndo yuo au mwende me nyiro nye ni olwa ni nderu esi aino engiri na amenya na mayana na gara mindo ya luru aronte ni uja asira a wijira gina rone ngodo na ikonaki nyiro marasi cha mere ni medema ni miure ore nge romo nge tikita kiteru e biashara ino ne egira egira wene lagwa ne ugu maro nyora yinyiro me nyiro si angikin kara da gisi na ndu ya ndomana na ndi maroro na gisi na no tena mayina na uru asho mayina ninyala meri ndo ninyala ore nyepiru mpisa inono ni agu sida iroki zaidi tena yura jeji maidim na life maro nyora imaisha maibonga ta ngai kai bonga mari rala manyire rashe ayo ngor siwo ndogidinga nikigola na ampa monoka I'm sorry to say so kenyo ira ndo monoka ibonga mari ta anyoko tolruri ni so mingera kesul na ire ni ara biashara manyira anyoka asirin me lazima ba ketari me lazima ba olduka ke kasa nguli tele bisho shomo temere sho ndamana idide na kopa ngwashen tasa ndogini sabwi na gaila joki kei mbunga ngaya ngaina
0: ramna bisha na fast wir mo dali yo ke tare ni gitu mie o ngali gitu ningo gitu mo gisho na mbesimu pili gidi nyajo ga kayeti beino amaru mo maja jinda ne barasa sini baga ne mie na jo amal nyama ka kare sia ka bagi ho ka ke na bana sa sho builder na sa sini eriki aliki yo ke bagotu ajo kalo kilikwe nyara telilero
2: Yes.
0: Basi itoshake nenye mgeba ya ni kituwa the whole world ili yolo lika lenye
6: leo yolo du oldabia ule jenzis na yo
0: yes.
6: Na meyo lwa ni nana wala leo kai nana jogi friends la ini umu kairu isha ke friends labu itade
0: yes.
6: Na jogi mera isha ikide akuna kasi ndogo
0: yes.
6: Meyo yala mweso meadi university asho kiara mbisa ira nga nga wo yolo mkuti shahiri ni mena shahiri yolo shahiri naadi yolo mbisa ii asho mali naadi ili marita nile mera ni mkona nondo iwa
0: yes
6: ne olas mavilo biraki sinye oloa ni kon ne nenyana ne mbindelu wa kailu atu mbisa iku mkwans olas mbindelu mahali
0: yes
6: na go kaya jisina no jenzis asho doana po youth elendero po gen na jogi maibonga siya yondo iwo maibonga siya yondo iwo
0: yes
6: ang amu yelo nano na arasa nano health records yelo anye mama na arasa na ina ketari
0: yes
6: na tenando nyoraya wana na ngora gedo sukule njore health age open na nara na amera lunga le saidia mama de siai
0: yes
6: na nyawa na no kai saidia karet na aretoge bonga ge siai amu nara na dinye do edoli meaning ya na siai
0: yes
6: na o kai ajpogen ama bonga gin doi wang siai tin ne mege mena siai tin
0: yes
6: yeah
0: oh so sure so sara na ma sho na Jacqueline ki gra na edip ama na ji pengine oltungani likim poto kaji kitumie na marambe inono na rabati de bati arisi ya yombo ro arate tepengene siya ya masishi arisi ya yombo lo lankaji ya muratare kaira re shungo benda la ko mo yela ga di ma ina pa pa shambe mhm ke se ndala ko mie ti di ene 50 di ene 30 kai shungo be jo re nana ne no na ropi yani wala nana ne no na ropi yani
2: na se role oro shi ori nye kwanza ke ara ngamu na jina moyan ketras mhm na ke ara namba ti ne weji
0: yes
2: na ke ke ara full package
0: mhm
2: as ndogo dimpo gine si ai ke dilo kana le si ai adwa era sane ni motio ndogo dimpo ken
0: yes
2: all the full package get and back and tent or chefi
0: era ni bora pe gimpo dilo rumba ke
2: ilo to full package
0: na na bigenda
2: na jilo kana ke ni to ni
0: era ni sai no no sane link juko ine pokito kidwa na bena ne gaja
2: na ti
0: juko lino kana mai no no
2: kera pokito ki kana ruwa ke nanu ni kijogi ni wiji ni jete yelishule ni nyangu enda ro shi kabulu shi mera ore pe clan ninya ngai kon na sake ke quotation ne ruagi tena teni yoni nyene sai kon budget shopping ne shopping
0: na
2: kai shop
0: quotation
2: na na lakina no labor vile tu nitakuja na aliye we na yerishore na lotu full package
0: yes
2: kaure nanu ga aliya ajoge ndio yototoni kaluru alta ailaine kaluru kijikoni kalema kera na tent ndai ne kerone ilche file ne yisho megenyo
0: na rand yaldo aje pa
2: na nga saluru ajo kanyo kironi
0: ka yera yoko sitima tia kwa nekta
2: ne na bo kinga loro sitima so la irulie ne le mera na ne baine ne nguru apa na no mera kara ina full ne shanga yana she ore sin yera ngara gite na birthday e kincha ke budget na 20 tena 50 kaita lagu aka na na tu ci ne balu na lino no ore si be loko sherehe ama bariol kai ngora ke transport mwakajua tana ara transport haiki ya sahiru le ya mwini ya tana ara dista na kai ngurajua transport na ba na ila la hengi chito kina idimayo na kasi ya raisi ya nda na ilo shaldora ni nuno ni ya nda sidai ito shibuli ya ke landslide ya kita kanyo ito shibuli ya nda mwure kibaya kimana kijaga mara la njiri ya nda hali angoshoke kiyir meye na mayani kitara senda vizuri ni ya nda si healthy ya nda na ilo uwa ni ya nda sidai na kiti yanga ya adwa acha tsebe
0: bo
2: amugeri yanga yaju amtene tuneri yanga yanga nasa na besho negenya lori ne gore mpaka wandungana 1000 ngalifu keti yake arambisa yenye kai charge shi na mtana bariol
0: na njo njo haja mat na ndona marjo ndona 200
2: eh ore ba ndona 200 elele kijogi ba lutu full package na dizer na kana dista na kengoro ndona 200 ne lele kaita la 30k yake paipanga na nisi ya yeye ya mwari lwana 200 maya ulunga LJF 10 na maya LJF 5 amaka yu lakai manager lwana ukuni yako yarage
0: warake uye
2: na ulunga wa LJF warake waldo isaf nikindu ya gari rogina asana sebo ngin na yu kaichaj gulingana na eneba lungana ule ba lungana 50 500 nera lak 50 sawa ni ulo ivu ule ba lungana 1000 arashu enjaro tano nilo mera 8 kulingana nene baldo kana lino no na ga charge ke vizuri na ore shianga ka jogi shi ka gerle bait ni weji niki na ke free yake clear bai gila ushogi maro ni unoro ama kani ngwe na jokla na lazima beki tabash ndam no pegero
0: yes ama mana jor na yara namba kamuni ga ranga di jona namba
2: kata namba kamuni ndi makaitumia namba ini ama ikibaki na nano na haliki poki toki toki poki nini kilikwano you are free ikusho kege simu uli sana nwata abizi to tangara kia mesi ya yai naina na yoko maali angata najo maanga maje simu kati yao ni nyangata naji ntumori na hali ya waje ika ashuko kino ni ugue kitu you are free kunipigia na 07-23-04-10-22 ule pia ma
0: 04-10-22
2: na gara lika ini nikila utilo
0: yes.
2: Yuru 07-12-460-130
0: 07-12-460-130
2: yes
0: yuru ndene na ambari
2: kweli
0: malda na gara ngamu ni pengine email na gara kenji shingu linyo namba doa yine ngindi maa anuti era Instagram
2: kweli ureza nakata ke email itu magencho Jacqueline Chonga mikiru ekisa chaka mikiru mtini weje
0: ok mikiru jashu olen nangaragi na embao nerunu kiesi nangaragi na kitokoja mungu iriku nyo ashi nye nangaragi gret nda mungara nungu kia ito wajara ule kila muru tiaru wajara ki inelo nyo
2: siya
0: anadu siya
2: ashole
0: ikira kire jashu olen nangaragi na kitokoja na se nya amore bogoro igira gajo omome nkai were na eh sirana stab na rodu ari omome nkai were na na ran kala ki nkai
2: ya
0: ni be nkai maran nya ke gira gira truki te sai no pokin nya gira eh ni gi jashulen ta bogo ngira shine maye si ri si ashulen te gara na ru igira retolusho emu na passion na sho na atiano to iyarare diata
2: ashi no ashi
0: ashi
2: Narama yana ndaya ngayole.
0: Amen.
2: Ashe ngara iya bemu duara.
0: Ashe.
2: Na gindo yanga ita lagi polusin.
0: Amen.
2: E ngambo ni po ken no e maya. Aje narama yana ndaya ngai.
0: Amen.
2: E aje umo mage duana. Maraso ni sidi na raso. Kagori nai na imu ndaya na giro yanga ita la lamba agu mogole.
0: Amen.
2: Na gumera maya ndaya ngayole.
0: Ashe.
2: Arishipe.
0: Ashe. Na gakiro wala ni mundo na karundu yi kibodo kaya. Na gitero kibindi kama kawaida. Dari sana na dage ni gijoro yi da kuna saina enadama. Jadi dari cara ni kita boleh nengudi nak ke orang mati melamari.

0: kaka wai lugi serio leng.
1: Ish.
0: Nesulagi teni nebo aijoge duwe sida.
1: Ehe. Palaijoge duwe kuvizuri.
0: Eh, na karibu tonye goli gor.
1: Hey.
0: Ilikuanga no masan.
1: Goja. Goja. Watu wana kula vitu kuinje. Eh. Tali mundu wana ninyira tati yonga ta mwini kali.
0: Wala ke vinepu orkeseri. Eh, na karibu ndio gudu oleng, yani bado atone akikonja gol kidogo.
1: Pe merbaek nadia gelelo.
0: Irfaek kage. Inakuanga tamu. Nakumbuka siku moja. Nilienda show.
1: Yes.
0: Naibanga asubuhi kebo ya basho enelagwa duo kidogo. Naibu wirara ari. Katoka nyumbani. Nalo. Unaenda keldu abo ltungani obo.
1: Shota.
0: Yes.
1: Ore beldu ltungani obo lunch
0: na ikijokini shomo. Kama ni leo.
1: Yes.
0: Neji chief yiraro lo lunch.
1: Yes.
0: Na ore bilo nilayage.
1: Oldani
0: lelirunga yere show.
1: Sijui
0: kama unashika.
1: Na kuna kweli.
0: Oh, nakula yako ni yake ni nyana
1: bage. Yale kaila na bage.
0: Yes. Sasa siku moja nikatoka na jogini kijana na mimi ndio nilikuwa mdogo. Na jogini. Naita nyamalisho bwana. Hey, hadi ada kaya na nusu mash.
1: Kadade.
0: Oki ada na no mahoma.
1: Te show za ina
0: kana. Yes. Na boy dare jamani dola ni wakubwa.
1: Yes.
0: Na mimi ndio mdogo. Na jogini shomo.
1: Mera shida. Nina waga na yok.
0: Ai sumbuari sho leng.
1: Yatu
0: nya jogini sana po anything. Kadi aga ya shoma amuka sumbuari sho leng.
1: Yes.
0: Juu ya nja.
1: Ai
0: jogini shoma na karadanya yelo kunya. Mimi nikakuja. Haja lo ruang. Mediki. Nedwe yeri lunch.
1: Neradu ye sumash.
0: Neradu bwana. Kai sumbuari sho kai sikwa.
1: Ni maniki mwangara arangare.
0: Yes.
1: Eduduf.
0: Kindu dufo of course. Paiki bosho. Nikakuja na jalotu. Yaro kiseri. Yaro kiseri kwa etie enyungu bwana gira ayara.
1: Oh.
0: Nedwe duwe nkema bwana. Kajo kere baka duwe le kiseri nkema asubui.
1: Mbaka nengema.
0: Mbaka nengema.
1: Niyako nero pija duwe kiseri.
0: Kage tuuro piju. Kilo ugwa.
1: Kage tuogu.
0: Kage tuogu. Odu kage mo leng. Kegoli gol kidogo. Nikakuja na jingura. Ilikuwa ikuje ikaangwe na viki tu viazi nini?
1: Nemedneo netu esena.
0: Eru ne esena. Nemeri kidi nyana duang.
1: Yes.
0: Mini kakuja na gira ingorisho na jonga maradei. Kana anyo. Hii nifanye nini? Na kato nduwa porebeo ku watu wanaenda mbali. Na ena jigoni ya gingwari ya bolo. Ena na ile legisiri.
1: Yes. Ninyake peke yake.
0: Iyo mali ingine yote.
1: Yote imefungwa.
0: Imefungwa.
1: Negwe mingarangi ninye ni joka
0: kama. Negwe mera nye eni. Na aluwa kena nagri ngoro isho na jo. Sasa. Naku aje.
1: Ho.
0: Na ore na babu wana hatia ti niloruwa nya orkeseri tenkimu. Iyo.
1: Iyo nayo ni hatia.
0: Iyo ilikuwa.
1: Bede kiri kishungi ni naruwa
0: yes. Kunyeki. Na.
1: Uwa geni jibanga sana.
0: Sunaona unajua imambu.
1: Mimi na naelewa sana.
0: Hii mambu naona.
1: Nime naelewa sana.
0: Mini kakujia. Na aluwa ke. Nadumu kikombe. Nushiage kikombe nushiage kawaida.
1: Nereke?
0: Na yataki atua orkeseri. Nangasa agrad asalgi la.
1: Esikuwaki?
0: La rangasa nanginanye kwanza araka araka hapo.
1: Rgoso?
0: Yes. Ore na mkajilo ya laka kesa hii ni hapo ni? Harito orkeseri. Hacha mii nijipange ni?
1: Nishie.
0: Nishie. Pashu kalosho. Madu mwaga na duwe kombe.
1: Yes.
0: Nikajaza githeri yangu. Na hiyo lenge kwamba ajore buo kuna agelo ruo supu. Kuja na supu.
1: Ho, of course.
0: Nikatoka.
1: Na kitana doge kirogwa kirogwa na ya bodi supu.
0: Yes. Nikatoka. Ore rarara kagira aje pangu.
1: Yes.
0: Na ni mtu ni kama. Jokaro ni ngana agiri yoro ngani yoti inje.
1: Kuna mtu.
0: Nimesikia kage ni ile sioni.
1: Yes.
0: Lakini nimesikia ana agiri yibo. Na joju elega altungana kulo. Mini kaseti githeri yangu. Kara pol jacket. Moja kubwa. Ya black. Bwana unacheka nini?
1: Yule biko rikiseri aje.
0: Ngoja. Najo hii githeri yangu. Ye. Tayola jangi kombe die le kiseri. Ne ni supu. Na ni moto. Kirogwa pi. naimi angai nol jacket hivi nikapitisha hapa naishora ameoma itashe tene nikuanga na jacket moja inakaa kubwa na okay magenga inarara enkikombe
1: rikagera ngalongi tikiti
0: yes kaimi agera rinkiri
1: jiti ndeshe ngai na
0: naireshe ngai na mpaka hapa chini mere nyo joshi ne gorunye engai nol kaburi naibo
1: ho
0: isitoke kikombe ikasimama hapo neri nol geseri nani mo
1: Nembe vidini.
0: Mini katoka naje bangu? Madhe ndiye amefika. Eh, kore kisa haja diu.
1: Aha, yasi uko.
0: Saia gaiu. Kore ndogiri. Itra dei eri eri
1: sibalesi dain.
0: Eri le kwa seroi. Kelonga dura ibwedare. Tumaswali mingi mingi.
1: Eyo.
0: Sasa na grena nuno siolomon.
1: Nikinyira yor kiseri.
0: Na mimi ajavire ndisei. Sasa ni kagaa na ora agira irurie kagira kai gonji nyoro shankaina yani na ongeleshwa
1: e bungaya kai nori kiseri
0: kagira kai gonji
1: merave judu
0: ye kagira kai gonji mpaka na jogini ye madhe akaniangalia hivi na ajoe kanyo uko sawa amu ye
1: ya langi
0: mpaka nilikuwa naruka ruka bwana
1: nenyira
0: wala kama ajogini uko sawa ye wala kama ajogini kanyodo uko sawa najo